0: DTX 500.
1: Walang kakapsula da adlaw.
0: Sulod sa tulo ka semana.
1: Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
0: The best jud
1: og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pamali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Herbal Products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero 1 produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glimicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imotang kinin sa Stow B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word, Federal. Ug anaasad kini sa Balangwan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
5: Hamara Herbal Products Center. Your one stop. Herbal shop. In town.
2: K5 Rewind. Ni Roy August Bustillo.
6: Dan salamat maibutag mga ka-K5. Kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ania na punta sa atong segment karabuntag. Nasariin ang ubang mga seksyono na to. Dili mo hawa. Dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya magahisgot man tag mga nagbagabagang balita. Kaniya to. Mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o pag-aistoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwede dito ang magkape. Dili lang simpleng kape mga K5. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ng musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Huwag limpyohan itong mga sistema. Huwag pwede po ninyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na. Pagbukas na, pang-timpla na. Huwag DTX Premium Coffee, huwag DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usa sa mga inilanga, senador o oposisyon, leader sa panahon ni Marcos na tao, mawagini si Jovito Salonga. Nataw siya kagahapon, June 22, 1920. Si Jovito Salonga o Jovi Salonga sa kinikabugado o legal scholar sa usab sa kamaestro o magtutudlo o inila na senador. Nataw kini siya sa usa ka pobre nga pamilya diya sa Pasig City. Ang ginikanan ni Jovito Salonga sa kinikapastor na si Esteban Salonga gikan sa Presbyterian Church o yung inahan nga si Bernardita Reyes usa ka market vendor. Matod pa, si Jovito Salonga, ikalima kini siya nga anak o youngest sa lima kalalaki nga naning kamot. Pagtuon, pag-eskwela, hangtod nakabot siya sa abogasiya o ngayong abogado. Samtang eskwela kini siya nag-part-time. Si Jovito Salonga bilang usa ka proofreader, magbasa sa mga ginapublish nga libro o ka-newspaper, una kini iprinta. O tuon man, nadunay siya sideline nga income para siyang gamit sa pang-eskwela. Matod pa, nagsugod ang influensya niya sa politika sa panahon sa Amerikano din sa Pilipinas. Sa edad nga 12 anyos, nakadungog siya speech ni House Speaker Manuel Rojas o dinina. Nakahatag kininyag inspirasyon, nakahunaw na siya o unta mahimo siyang abogado o public servant. O third man tungkol siyang pagpaningkamot, nabot siya dito sa College of Law sa University of the Philippines. Nga sariin siya, nagtuon sa iyang abogasiya. Apan, sa panahon sa gira, naputol iyang pagtuon sa pag-abogasiya tungkol sa sakop sa mga Hapon sa Pilipinas. O third man, himawan siyang usaka malamon nga tao, gidakop kini siya sa mga Hapon, gipriso, gitorture sa sulod hapit o sa katuig. O sa tuig 1944, si Salonga mikuha og Philippine Bar Examination. Bisagula pa niya mahuman na iyahang pagkaabogasiya. Apan, paggawa sa mga exam sa bar, may number 1 kini siya. Na doon ay score nga 95.3%. O pagkahuman, pagtap niya sa bar. Pagsunod tuwig, may ato siya sa Harvard University aron sa pagkuha og Master of Laws. O niya, aduna pa sa Doctorate of Jurisprudence dito sa Yale University. Kinitanan niya nakabot bilang usa ka pagkaabogado. O mayubay ng mga teaching position, gi-offer kaniya dito sa Amerika, sama sa Yale University. Apan, yang ipili nga mo uli sa Pilipinas. Mamatod pa niya, baling daota, gikan sa gira. Si Jovito Salonga kauban ang mga laing oposisyon, nangulo ka niya sa pagkontra ni kanyang Presidente Marcos. O kini siya na priso pag-usap, mawalay charges. Apan nagpadayong yapon siya ang iyang prinsipyo kontra sa diktador. Sa tuwing 1987, himo kini siyang senador. O himo po siyang Senate President atong 1991 na siya nangulo sa pagtangtang sa American military bases sa Pilipinas. Sa 2007, nakadao kini sa Gramon Magsaysay Award o atong Marso 10, 2016. Mitaliwan kini siya sa edad ng 95 anyos. Happy birthday in heaven, Senator Jovito Salonga. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa servisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang ato nga suplemento.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan nga naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jona Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation. When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4 years Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayo ang akong blood sugar.
3: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Kay hinahini na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
2: gamay D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500.
5: Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
8: Daghan ang utana na ko. Unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho. Wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo. Mighty C. Mapalit sa mga butika o farm. Pharmacy.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-iskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
11: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
12: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotic. Katapang sa pagnindot sa digestion. Og pagkuha sa mga toxins sa tinay para healthy ang chan. Mag-Clinica Spore Biotics Adlawata, mapalit sa inyong mga suki butika.
13: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
14: Foro de los Pueblos.
15: Alas 8:11 na, mga suking tigpanalo, mga K5. Balik gapon sa ito ang pagkapanag-uban-uban, ha? Kaya gapon si K5, Bernie Campos, kanon ni Kamaiti, si Detects 500, Detects Coffee Mix, o Gaditri Bayo, Kabusa. Yeah! Aban gapon natin itong partner, Attorney Ronel Di Palobos. Yeah! Ato sa i-check mo si K5 Siren, kaya doon na sila gisundan ron nga sunog. Lahit po itong kang doon mga suking tigpapilaw. Katong nga gisundan niya nga sunog kaganina, gifalop niya nga sunog, dito pitas maya magatas. O niya, lahat po di kang Cyril Run, or maura ba mga doha? Maura ba ning doha mga sukintig paminaw? At i-check karong nga tao-tao na katuwag mga kaubada na mga sukintig paminaw mga kakifan.
14: Foro de los Pueblos.
15: Good morning, Pari RG! Gute, pre, morning ni muna, pre! Sir Joseph Cuivas, sa Cuivas Lechon, Sir Joseph og ni Ma'am Merlin, good morning! Yeah! Morning, Grand Estrellado, og ni Dave Diazes, good morning, Dave Diazes, Boss Dave, good morning! Yeah! Og, kantang siya, daghan pa'y nag-ekwa na ito sa returns. Nag-chat, oy, ang ato na yung Facebook, atong, orang ato ang YouTube.
16: YouTube?
15: Pabalo na ito atong YouTube, na K5 News FM Dumaguete. Muna YouTube na ito. Daghan po'y nananaw niya. Good morning ninyo ha, sa mga viewers na to sa YouTube.
16: YouTube!
15: Ano na YouTube?
16: Si Cyril? Standby naman si
15: Cyril. Cyril, bahin ni sa sunog. Atong i-check, yes, doon na sila gisundan nga sunog or kinigagi-monitor nga sunog or update ba ni sa sunog? Yes, hi, go ahead, hi!
12: K5 News FM Live Report.
17: Kaya pa rin ako na ito, gisundan, humanta na kinawa itong alamag sunog, bago lang yun, apan na... na tabang naman kay look right
16: mas mayo nga natabang
15: mayo ayo ina nga natabang raman
16: natabang jod
15: natabang na
17: natabang sa mga atong ato mga tagiapod kay at og nag madako pa to kay Bern silingan na po dito sa atong kwan sir boy dali ato malar ba ta Dapat ay pang sunog, yan napalong na sa mga kuhan kay Katol ko na ito, kay Beber, nabiyaan.
15: Katol?
17: Katol, gabarong-barong ba? Nagbarong-barong, o niya, nalintan ang Katol, ni Olbo.
15: Kanang kuhan ba? Kanang Katol ba, Turns ba? Di ba, makapanimaho ang lamok nga na, di mo dool or mamatay? Di mo dool?
16: Di mo dool.
15: So sa ito pa, ang iyang aso makadaot. O niya, muna hanggabo ni mo samtang matulog ka.
16: Oh, mama.
15: Madaot ka.
16: Madaot ka.
15: Ah, mauna di ha. Ano magkatul-katul mo? Palit mo'g muskitero!
16: Muna'y the best.
15: Muna'y the best di ha, di ba, Sai?
17: Correct. Oh, so importante na. Iwas dinggi mag-muskitero mo.
15: Oh, ang uban, tapulan ka ay mga suking tigpaminaw turns mo tao ng muskitero. Muna nga, magpalit silang katul. Punya, kung magkatul mang galing mo, ayaw ninyo ibutang sa ngit-ngit, kaya di makakita ang lamok.
16: Butang ninyo sa hayag.
15: Butang sa hayag! Oh. May nga man lamok ito ay katulo. Bisa din yung dagkutan. Hadlok ang lamok niya na, kaya makakita sila.
16: Bisa din yung dagkutan.
15: Bisa din dagkutan. Tungod kay ang lamok mayon ito ay katulo. Di tamo dool. Pero ibutan niyo sa ngit-ngit ang katul. Ang katul, ang lamok, di ka kita. Dito, Sai. Back to you, Sai.
17: So, muna kay Beber, no, na i-respondence itong mga fire volunteers na Baguete, muna nga ni, kuha pa sila na ito, nalilito po na ito, sila, muna nga, dali sa ito kamang-kamang, pero
15: kan man nagpatrol mo?
17: Oh, patrol.
15: Oh, kaon niya, kumusta po dito? Ang kuan, kanang pag-responde ni Dundun sa kuan, sunog po sa magkataslaw. Kaya nagkatlaw na to?
17: Apo po nag, ito order na kipe burning, humanda rin sa kuan, panulutan dito sa magkatas, o bet, dito may naugdaw.
15: Dito may naugdaw?
17: Oh, dito sa magkatas, at mang to sa may, usas mga gasolinahan na napita.
15: Oh.
17: Dapat dito sa magkatas sa kipe burning.
15: So, highway na Japon?
17: Ay, wira nga po ito, Kibibur. So...
15: saan naman, imbes kay June na runting ulan. Oh, you know, ang ting ulan. Ang ulan, dito naman sa norte lapit, dari sa south po, man.
17: Bayawan na magsantang sigur ka ulan, mabinay.
15: Sige ko.

0: Ring sa Garbarea, may awag sa mga tunghaan nga hatagan o pagtagad ang seguridad sa mga kabataan.
1: Mm-hmm. Okay.
0: K5, James Badoquillo, K5.
2: K5 News FM, live report.
3: Nidumayan ang City Mayor Chikiting Singarbarya ang tanang mga pampublikong tunghaan sa pagtutog sa seguridad sa mga estudyante aron malikayan ang samang insidente nga nahitabo sa Tacloban City. Sa usa ka pagkiginabi kang Mayor Manuel Singarbarya, siya mingon nga gitun-an na sa syudad ang pagbutang og mga personahe sa matag tunghaan nga mutabang sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa lugar. Subala pa ni Mayor Singarbarya nga kutob sa iyang makaya uban ang mga tinugyanan sa balaod, ilang buhaton ng tanan aron malikay ang mga kabataan sa bisan unsang kalihukan nga dili angayan og dili makatabang kanila sa ilang pagkat-on. Nanawagan usab ang mayor sa mga magtutudlo ingon ba sa mga ginikanan nga magtinabangay aron magiyahan og tarong ang ilang mga anak og paghatag kanila og mga pahimangno sa pagdikay sa mga kalihukan nga dili maayo. Subala pa nga sunod adlaw, gikatakda nga magpatawag og meeting si Mayor Singarbarya uban ang local school board, mga law enforcers, ingon man ang mga stakeholders sa Nakbayan aron tun-an ang mga lakang nga buhaton sa syudad sa pagpatuman sa seguridad alang sa tanang katauhan hilabi na sa mga tunghaan sa tibuok Nakbayan. Ang maong balita mga ka-K5 nga hatod lang hapon ka na to sa DTX Cofimax. Nagkakapikanan, naka-detox ka pa. Alang sa Foro de los Pueblos, kinisi ka K5 James de Tribayo Baluquillo. Para sa kampiyon ng balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Alas sa 8:17 na mga sukinting paminaw. Balik gapon sa ato kapag panagumanuba ng mga higala. Kini gapon si K5 Bernie Campos kanon ng MITC, DTX 500, DTX Cupimix, o D3Bio, kabusaw!
0: K5 Attorney Ronel kanon ng DTX 500, DTX Cupimix, D3Bio, Sport Biotex, Deep Halobos.
1: Sa di pa na to, balik-balikan kini nga mga issue na to, mga eksoon. Dari sa ato mga higala sa DTX 500 turns.
0: DTX 500.
1: DTX o 500. Ang DTX sa 500 na mga kaigsunan, muni ang imno na to. Muning tumaro na to, mga higala. Labi na, mga sukit ipem na turns. Oga, ka naman nakit bito atong tiil. O niya, bago pagalit na nagbata, katulgo na punta. Bago pa ta nagkaon, mga huyab na ta, kay katulgo na punta. O niya, bago pa ta nagkaon, gigutom na punta. Ah, di ba? O niya, sa pamangyod, kanang... dali na ta mangitag ga tubig, labi na ka ng tubig, bugna ko ay uhahunta. Bunti pasabot niya ng mga sukit pagpabilaw, ang imong sugar level turns taas na. Kala magong tamis sa atong lawas, tamis, mga higala, lami mong ininom ang tubig. Kabanday ka turns nga, sa una, mo inom tag soup drinks, kay uhaw kayo.
0: Uhaw.
1: Pero human na ito ginom ang soup drinks?
0: Uhaw, raga po. Basta tamis, kanang bukaon kag tamis or mainom kag tamis, mas makagutom na siya, mas makauhaw na siya. Ano siya ikan? Scientific one, ana? Nga ano nga, mukaon kag tamis,
1: uhaw.
0: Uhaw.
1: Ice cream.
0: Mabita na siya nga kita, kanang ato, bali man, kana bang inighuman ato kaon o paniudto niya mo, dessert pa ka? Bali, naunaha ka o dessert?
1: Dessert?
0: Lahihan kag mugana pag gudi mong kaon.
1: So unahon imo ginom ang soft drinks.
0: Kanahon ang soft drinks.
1: Ha?
0: Oh,
1: kana.
0: Wow, kaya
1: mapasmo. Mapasmo ka niya na, oy.
0: Ha? Para nga di na kamo kaon.
1: Lain na po na na, oy. Mas mayo pa din na lang yung inom.
0: Aya na lang inom, oy. Bye-bye magkape ka og Detex Coffee Mix.
1: Kana, Detex Coffee Mix. Pero, kini nga to, sa di pang Detex Coffee Mix, Detex 500 sa lagi.
0: Ay, Klinika Robert N.P. Nilantaw na ito si Klinika Robert N.P. Siya nagay ka-monitor, nagay sa emo endorsement.
1: Bitaw mga kaigsunan, muna ang sekreto niya, DTX sa 500.
0: Para nga, maubos ang imong blood sugar.
1: Blood sugar, unya, daghan pag-iidalo niya na mga gala.
0: Dili ka magsigig uhaw, dili ka magsigig duka.
1: Kana?
0: Nga buntag pa, mupay pagmatani mo,
1: duka na po.
0: Giduka na po ka. Inig mo pungko ka.
1: Duka na po.
0: Makatulog ka sa imong gilingkuran.
1: Oo.
0: Mo na delikado sa mga driver.
1: Kana?
0: Nga maglingkod niya makatulog.
1: Mo na nga para di mo katulog. Pagbarog, pagbarog mo driver.
0: Na ay, salakyan nga magbarog mag-drive.
1: Na scooter. Kana scooter ko gano ka buklingin? Nga nada sa highway? Oh, mar scooter.
0: Barog.
1: Barog sugbo.
4: Sugbo.
0: Ginel ka di palubos kahilig bilyarino maimbuntag niya Ginel.

0: Hanya mao na sa mga sulkitig pamina. Mm-hmm. Bitaw, nindot kayo na nato imnon para ang atong sugar maubos, o niya ang blood pressure po nato maubos.
1: Maubos.
0: Sa Valencia, mga higala, mapalit diya sa may Infinity Pharmacy, diya sa Valencia.
1: Infinity Pharmacy.
0: O sa Zakinzo or Zakinzo Pharmacy.
1: Zakinzo Pharmacy. Diya
0: sa may Palimpinon. Sa Sabinas Pharmacy, diya sa may East Balabag, Valencia.
1: Mm-hmm.
0: Medicare Pharmacy, o sa Jams sa Pharmacy. Oh. Oh. O mapalit po sa katong... kaila ni Dondon kato ng umpra dire.
1: Kaila ni Dondon.
0: Asa galit to ma'am? Nag-chat man to siya. Kaila na mo to? Mm-hmm. Nag-chat siya mga kaigsunan o niya. Kalimut mag-ugasa to na pita. Basta diha sa may Valencia gyapon to. Sintros Valencia.
1: Sa Valencia.
0: Da sa may simbahan na pit.
2: Puro de los pueblos.
0: Kanos ako to dodge ato nga balikon. Oge, unsa na may na-purchase sa toag mga eskwelahan na binasa high school. Para di kay mahasol na ang toag mga estudyante.
1: Mo may budget.
0: Siya way budget.
1: Way budget.
0: Ang isa naman yung atong nasod, no? Kadakuan way budget, kadakuan way budget. Pero mangwar talagi, mangurakot lagi, naaman lagi.
1: Makawat.
0: Naaman lagi, makawat lagi. Na siguro, eh. Ikaw lang siguro ni Ingon, wala. Pero actually na, ah.
1: Di pangutan, abe. Manawag tagkuan, be. Principal, huwag naaba sila yung budget para ana.
0: Ana, bisag o sa kabog, di kapalit. Ha?
1: Pila naman. Lagan magani kay iskwilahan nga wala bang gani security?
0: Si way security?
1: Wala.
0: Na, okay.
1: Na,
0: Tanod.
1: Tanod sa mua dito sa una, si Nung Juray o sa, kwanto siya dito siya security janitor.
0: Janitor, at the same time?
1: At the same time, mo security, buto siya di man. Kawal may matang sa mong iskwilahan. Solod naman mi kay solod.
0: Sa una sa mo, waman. Dagan kayo, yagihana na mo sa una, waman. Kay sumbag kayo naman.
1: Dito mo, akbito na ko itong mga, kuhan,
0: flower ayun base. Ay, Jesus. Nanapog ka ng imong.
1: Ayaw,
0: imong, ayaw
1: si
0: na. Ayaw na ibalik ng imong pagka barumbado sa una sa high school pa ka.
1: Elementary ko ato.
0: Elementary, ano yung pungibo ako sabay sa itong flower base? Ano man, di ka ganahan magtanaw?
1: Ikasabahan, Mangkos Maestra.
0: Nga?
1: Gaulan. Diba na ibilis bisan ana
0: eh.
1: Taas yun na walkway.
0: Ah.
1: Ibalabangan man niya o flower bay. Aka tong mga bangang talang nagbulak ba?
0: Mm.
1: So, kinalag ka nga mo adto dito, mugawas, mabasa ka sa ulan.
0: Ah.
1: So, ako ni, maldito man ko, nilayat ko sa iyang flower bay.
0: Mm.
1: Gi kasaban man kong ayo-ayo.
0: Mm. Nya.
1: Bali ka na ng hapon o hotdog pa mo ang yang bulo nagbulak ka. Ingon lagi siya pagkaug mo. Winsa ba yung nagbuak ka?
0: Ronel, di palubos na.
1: Hindi ka sabaan. Alagian, balabagag bulak.
0: Ayaw ninyo na sunda mga suking tigpamin ako ha?
1: Ay, sunda ko akong kapal dito.
0: Hindi ito ma'o. Pero basig maingon mo, oh, maldito, abogado mo lagi. Ah, magbinaldito po ko. Ayaw, ayaw! Ayaw in town!
1: Dile, pero ayan yung hukmi ng mga bata nga mga tuan kayo. Kanang paminon nyo kulisaw kaayo. Ana, ayan yung hukmi na nga may, walay future. Kaya yung maningkamot ng bata na may future agad.
0: Hmm. Manang niya.
1: Paghukom.
0: Di yun matag-an yun. Di yun matag-an.
1: Matag-an.
0: Sama ni karon. O niya, ang kapulisan na ito karon ng mga kaigsunan, mas mayunta nga, ipadayon eh, nga naamo sa mga schools.
1: Basta mabuntag, nangay pulis.
0: Visible. Oh, kay kung visible man good sila, turns, ang kanang mga dautan, mukha na, magdaduhag yun na.
1: Matahog yun na.
0: Matahog yun na.
1: Mitigating factor na
0: correct
1: siya. Nga kanang, kay ang kanang mga paghimo o krimen, kung man good ni siya, kung imong lantawon, makakomit na siya una kung naa siya, kung kapabol siya.
0: Kapabol!
1: Naman ay dilit na ito mapugnan ang capability.
0: Capability. Kaya na. Oh, kursunada.
1: Oh, kung naa siya ay opportunity.
0: Opportunity.
1: O, kana, di na ito makamitigate.
0: Mm, mura na sila ka mga kuan, mga chimpo artist.
1: Oh,
0: kaya doon ay mga opportunity.
1: Makatiming.
0: Oh.
1: Pero dilit na ito sila kuanan, tagaan o higayon, nga makakomit ana kay, maantahaw sila kay, uy, na ay may police.
0: May police. Naigwardya.
1: Masita o niya ning akong dalang pusil ron o dalang akong kutsilyo ron.
0: Naigwardya.
1: O naigwardya.
0: Hmm.
1: O. Dayon, kanapong community.
0: Hmm.
1: Ang kasagaran po, pananglita na ay mo commit o crime. Kung ang community, wala rapod mo ipagpakabana, hindi lagani mo witness, bahala na kakita sa tubangan, bahala na kay mahadlok po o makuha tungod. Wala na siya'y salig sa justice system. ha? Delikado po na. Pero kung ang community mo cooperate ka na sa isalig sa justice system, masulbad ang mga kaso kriminal, maantahaw po ng mga kung adi, tadiha, makakuhan kay mu-witness ra ba dayo ng mga tao, diha? Ha? Pero og dili mu-witness, kay parehaan ng pag-abot, pag wala pa yung police, grabe kayo, umaw ni naitabu, kitang ginako, ana. Pero pag abot sa police, kinsa nakakita? Wala, sir. Wala may kita, sir.
0: Ano man, sir, mutistigo ko na ko, Shildo?
1: Gana. Yan, mapasiguro ninyo nga safety ko?
0: Oo.
1: Balikan niya ko atong
0: correct
1: ni Dunggab? Kana, mga yung unana. So, kung ang community, dilipon mo cooperate, di po masulban.
0: So, on saan pag-cooperate sa community, kung ugaling, human nilang testigo, wala po sila safety.
1: Wala po sila safety.
0: Para sa itong nahitabo, inquiry turns, dito sa Cebu.
1: Mm.
0: Katong sa mga, kung to, sa katong, sa ito tagya, katong mga king-king ba to? King?
1: Uy?
0: Ha? Dangerous sa kuan. Sa ito ka na nga sa panahon to ni Quinco, anhing Quinco.
1: Mm.
0: Oh. Patawag siya hearing ang mga kaisunan bahin sa drug, sa sugbo mismo.
1: Yeah.
0: May mga testigo. Oh, witness protection program. Anang panahon na. Pero pag gibuhian na. Giisa-usag, patay.
2: Foro de los Pueblos.
0: Iman ay na. Mag-testigo ka. Unya, pagkahuman ni mag-testigo.
1: Why protection?
0: Why protection? Unya, bisag-asa na lang ka mo po yun.
1: Hmm.
0: Okay lang, mag-testigo ka nga ulitaw ka. O di ba ka dalaga ka?
1: Huwag
0: kay pamilya. O minyo ka.
1: Giskwila pa.
0: Giskwila. Kanag yung ginikanan.
1: Hmm.
0: Para sa itong atbang sa una diha sa kuha, no? Daro, nagiposil.
1: Bang sa Daro?
0: Oo, oh, sa una. Midya man to.
1: Oh.
0: Ibalik-balikan yun yung taon itong tindira. Hmm. Si Manang.
1: Hmm.
0: Sa nga inyo magpapatistigyohon si Rako dire, pero...
1: Wako kita.
0: Wako ka kita. Ano mo magkakakita? Pagbuto sir, dito sa makuha pa.
1: Oo, oh, hapa. Kita na ako.
0: Oh. Alang-alang, butan ako na siya. Siya pa ko ni Pusilon sunod.
1: Oh.
0: Alang ano inyo magpupugson? Kay patudlog yun nila.
1: Mm-hmm.
0: Ngamobag yun na ang nagpusil. So, oh. Sa Ginoo.
1: Bako kita.
0: Pamagay ko ka kita, inyong hinong ipatudlo.
1: Inyong ipataka po siya tudlo, kung dili po tinuod.
0: Patsyon po siya.
1: Patsyon po siya, bisan pag tinuod gani, patsyon guys.
0: No, samot! Muna diha mga suking tigpaminaw. So mas maayo nga, magsigi na ni siya.
1: Hmm.
0: Kada eskulahan.
1: Kada eskulahan.
0: Sa high school naman po doon, sa elementary.
1: Pero ako, morin ko sa pagkaya po. Mag-uniform ra, pero ayaw po itong mag-long arm nga marag mag-full battle gear, kay wala po'y gira. Mahadlok po yun ng mga estudyante, anong kakitaan ng musulod sa eskulahan ng mga military nga naka-full battle gear yun.
0: Adili po.
1: Nagka-phobia nga na sa una dito, no? Na ito'y
0: gira sa Bukid?
1: Sa Mabinay.
0: Wala yung problema kay Bukid man to inyo.
1: Na'y gira.
0: Gira man ito na may NPA.
1: Naabot ang mga, ang usa ka brigade nga mga army.
0: Ah.
1: Wala may laing area dito sa mga eskulahan. Lapad man ang ground.
0: Ah.
1: Dito na mga tangki di gira, mga kuwan. May kuyawa na mo, oy.
0: Ay, sa una, di man may kuyawan. Kasi kayan man mo itong tangki di gira. Tinawad
1: na
0: ikaw.
1: Okay, tagaminda na, huwag ka na. Ano naman mo, anak. Kami, first time, ito na mo nga na'y naabot dito. Ito na mag-gira naman nagway ni.
0: Ano hadlok man mo gira nga? At least, Pagkulupan mo gira nga, naman may tangki ni gira ito. Di bitaw, makapubya bitaw ng masukit.
1: Kapubya na sa bata, oy.
0: Oo.
1: Oh. Kita ng mga, kung yun, full battle gear.
0: Ito mga polis na rin sa una, katong, dire.
1: Hmm?
0: Itong nanulo dire.
1: Nag-unsa dire?
0: Oo. Oh.
1: May pa-interview?
0: Wala. Kuyawan ko, daghan kay sila. Oh. Bomb squad.
1: Oo. Oh.
0: Papicture mo di ay.
1: Yeah.
0: Tinood bitaw to!
1: Tabang! Gisulog ka dire!
0: Gisulog ko dire!
1: Squad, kayo magpa-picture ni mo?
0: Kuyawan ako kayo kubag, sumbakog doon ay bumba!
1: Hmm.
0: Saan siya? Luwi mo, dili!
1: Baka na pong gikuan niya, maraman po nagkatong inog-detect sa bumba. Limpio na di ay.
0: Muna di ha mga sugit, tigpapinan! Uy, alas 8:30 na di ha mga higala. Balik may mga kaisunan, dugang ang mga isyog ang mga isgutanan. Pagbalik na mo, isgutan na to kining impeachment. Ano sa man ni Turns? Nga nung mga yuk man sila 62 days ang prosecution? Nga naman mangawat pa sila ebidensya? O niya, 32 days. Ingon ang kuwan, 32, kaya rin na mo. Ingon ang defense. Nga nung prosecution, ingon mo nga! Sige, impeach na! Hearing na! Nanabitaw niya karon 62 days! Ano saan eh? 62 mo, extend sila 62 days?
1: Extend sila 62 days, lagay sa pag-submit at ang ilang mga kulang.
0: Oh, ayos. Mangita-ngita pa din mo mga ebidensya. Nga naman, wapan nyo nakitispiatos? Alas 8.31, standby!
2: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. History Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ana makaugga sa kama? Masinug. May diabetes ka? Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Adunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug desugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o gilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, ginajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.
8: Pinakabago ng neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotic 545 Probiotic. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotic. Adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
10: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poskon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
13: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
14: Papalit sa mga butik.
2: D3 Bio.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamhan katampis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
19: Puro de los pueblos.
0: Alas 8:36 na mga sukin tigpaminaw. Balik yan po sa itong kapag paraguban-uban ha. Kinig apon si Kaki 5, Bernie Campos, Kanonig Amay, TC, DTX 500, DTX, Kupi Mix, Oka, D3, Bayo, Kabusa.
1: Ay, Batone Ronel, Kanonig, naka DTX 500, DTX, Kupi Mix, D3, Bayo, for Biotex, D3.
0: Mapalit ang ato ang mga produkto, mga sukin tigpaminaw. Kini ato ang mga produkto na dapito sa Amlan, sa Boteca de San Francisco. Oh, Boteca de San Francisco. Boteca de San Andres.
1: Boteca
0: de San Andres. Sa poblasyon Amlan. That's my San Jose, Boteca de San Jose. Boteca de San Jose. That's my poblasyon San Jose. Poblasyon San Jose.
1: Kuto para sa Amlan ang ato ang kuan og sa Dawin.
0: Sa
1: Amlan og Dawin wala na itanhay og sambonggita.
0: Tanhay kuan pa di pa ni kompleto. Di pa ni kompleto.
1: Ah, di pa kompleto.
0: Di pa ni siya kompleto. Anay tanhay oy. Tanhay. Sa tanhay sa Holy Infant Pharmacy.
1: Holy Infant Pharmacy.
0: Dere pitos may tanhay.
1: Oh.
0: Anya da sa may that's my St. James sa pharmacy. Tanhay City Poblacion. Tanhay City Public Market dai. Anya og sa James Pharmacy. Dere pitos sa may Bais, Pareray. Ah, Jen Kabaldaw. That's my Bais sa palit mo diha sa may Boutique VLZ. Boutique
1: VLC
0: XL Pharmacy oga RZM Pharmacy. Nganong kay pharmacy aton? Buti pa sabot nga dagan gid ay masakit no. Ano na kay mga pharmacy?
1: Man ay kong gingon.
0: Ha? Ano na kay pharmacy because ha? Dagan masakit ton. Ngano man gumikan sa atong lifestyle? Nya oga. Kuan ba kamayo sa atong lawas? Di ba? May kaya nga itong lawas. O niya, pag humanda, utun yun na ito ba? Oo.
1: Sige, yung inom o mga makahubog nga ilim nun.
0: Ayaw na!
1: Sige, panabako.
0: O, putang ina ng mga ilim na makahubog ka ng mga tabako niya! Labay na dito sa sapa!
1: Sige, suyop.
0: O, sige, suyop. Sa hike ni nga, suyop, matod pa nila. Makakuan ko no, makalimot ko no kas problema ni mo.
1: Lamek!
0: Oo. Makalimot sa problema! Pero usahay, makahimo kag problema. O madakpan, di naging masulbad nga problema.
1: Inom doon, ramo ko atong pasiaw nga. Closing ba sa usaka? Nagwali ba?
0: Closing.
1: Siya, ugag, doon ako'y daghang ilim na ang makahubog! Akong ilabay sa suba!
0: Pastor to siya, pastor?
1: Kung doon ako'y daghang sigarilyo, akong ilabay sa suba! Kung doon ako'y daghang shabu, akong ilabay sa suba! Gayon, ningon, niunong na!
0: Unong na!
1: Ningon ang katong kuan,
0: membro,
1: katong
0: asuman,
1: leader sa mo closing song. Mag-closing song ta, atong kantahon, sa suba kita magtigom.
0: Oo.
1: Ito naman, eh, dito yung labay, tanan.
0: Nade, dito yun, ay.
1: Kano ka, di ba na ikanta nga, shall we gather at the river, sa suba, kita
0: magtigo. Ikaw naman ito, akong na, antigo nga kanta, kato naman, rivers of Babylon naman.
1: By the river of Babylon naman, shall we gather at the river.
0: Shall we gather, ano may ikaw na na, kanta, ano may ito na?
1: Shall we gather
0: at the river. Because pastor throne all. Salamat, Len! Len Bal, salamat. Naminaw mo dito, Len. Naminaw mo dito. Paminaw mo dito. Pakusog itong katong si ma'am dito, katong nabaligyang piniya. Pakusog ito dito. Kaya para
1: lingaw mo dito. Len, di,
0: Len Bal, suniga.
1: Nagkator?
0: Nagkatulog akong pamahaw.
1: Wow!
0: Tabak, ha?
1: Di nga tabak.
0: Kaya matabang, siya ni nakabalo sa akong mga pagkaon.
1: Mo din ang healthy yung kayo, no? Kaya na di kayo nutritionist, no?
0: Na talong. Talong. Na ko'y, na po ko'y beans.
1: Beans.
0: There's also a fish. Little fish. But, hambot na baka ito'y bulad ron.
1: My blood.
0: Na may
1: gilos. Hi, Ma'am Joy Fry. Morning.
0: Ma'am Joy. Ma'am Joy. kini ka Ma'am Joy kay Kuya ni yang fish kay lapu-lapu.
1: Ay, dili man kanang dili siya mo. Mukuan og dili mga lapu-lapu, mga tuna.
0: Tuna.
1: Yung matabang Ma'am Joy, right?
0: Onya mga suki tigpati daw. Sa dili pa dai tuod mga higala turns. Sa dili pa dai mga kaigsoonan. Katong mga nagsaulog sa ilaha kay mga anniversary karon, happy anniversary ninyo. Nagsaulog sa ilang birthday, happy birthday. Nagsaulog sa tanan nga anniversary, sa kasal. Sa basta mga anniversary turns. Sa kaminyoon, amo kina kaminyoon, kasal o ga sa pagtawag ni ana pag nag-uyab, di ba? Mawi pinili parto sa dilapin.
1: Yeah, i-shots na nato na Sir Bernard Attorney Ronel.
0: Ano may? Asa ka tong ipanglabay? Sir Mo, morning, happy terbaang November or November 2.
1: Mo, konsihal din ni siya, ha?
0: Konsihal ni siya, mga sukitip kami, no?
1: Maui, Dilapinia.
0: Partusa, Dilapinia, mga sukitip kami, no, mga kakifay.
1: Parintin din silang iprin, no? Iprin partusa?
0: Partusa? Parintin ni sila.
1: Partusa, itong tindahan din ang...
0: Mga salburo, siguro, parintin ni sila, salburo.
1: Salburo.
0: Oo. Mga lingkong, di palubos, kabusaw. Parente niya, Bita mga higala. Okay, alas 8.42. Dari sa ta sa seryos-seryos gapit, mga sukinti po minaw. Nang impeachment. Di ba magsugod na ni sila? Pero wa pa na human og markings. O na human na, ay!
1: Markings?
0: Human na!
1: Human og markings? Yung anong nangayaw man sila 60 days? Unsa-unsa man to?
0: 60 days sa presentation nila.
1: Sa presentation, ha?
0: Hmm.
1: So, 60 days.
0: Oh, unya, 30 days.
1: So, dili makasugod
0: dito sa...
1: Adili, nangaya na gawin sila 60 days ka sa isinta ka adlaw nga i-present ang ilaha kay daghan sila o witnesses. Manay buti pa sa
0: buhay. Daghan sila witnesses? Muna sa isinta ka adlaw?
1: Oh.
0: Or wala sila nangayog extension nga 60 days?
1: Ha? 60-day limit to conduct investigation. So, kung 60 days ang ilahang ipangayo para sa ilang... Nina nakadaghan ang ilahang...
0: Ebidensya.
1: Sakto na, kay actually, murag 90 man to kapin. So, niingon man ang kuan nga pilag 30 ra ilahang, okay ra sila, diba?
0: Okay ra.
1: No need na na, defense.
0: Then, ano mga soaking tigpamino? Di man ingon nga
1: pag-unsa. Klaro raman ang pamulitika.
0: Di man ingon nga pag-unsa, Torns. Grabing tinunanay kunuhay nila sa prosecution.
1: Oh.
0: Wa pa'y labot sa mga private prosecutors. Mm. Sa defense po, grabing tuon. Gabi joke naman naging si Ruben Panilian.
1: Unya, kay, nahalata naman itong sikuan. Kana lagi, bisag unsaon lagi na sa, sa prosecution. Ya, mahugawan silang ebidensya, impas na. Samples, Madriaga.
0: Madriaga.
1: Na siya gi appeal dito ng evidence. Nga appeal ko no siya, meeting ko no sila, ni Sarah, na ako no sa... katong na si Harry Roque video call niya kay nakuha man to karon na record man to nga meeting
0: niya
1: meeting man to sa katupang unsa to nga before pa sa election sa kuan 2022 katong nga meeting unya na imbitaran ra ang mga grupo nga ga advocates para ni Sara Duterte Moto na imbitar si Madriaga na naka-appeal siya sa Zoom meeting.
0: Manya, ang yang gingon ni Madriaga dito kay tawag yun siya.
1: Tawag yun siya, na-close yun sila. Ana.
0: O niya, napay koan, Torns. Kanang katong nasuntukan niya nga sheriff, koan to nga.
1: Ipa-appeal ko no.
0: Testigo?
1: Na
0: naman. Hindi naman, wala naman to. Wala naman hubang imong
1: naon. Impeachable ni siya. Di pa man po ito impeachable si Sara itong panahon na. Sa may ilang layang i-prove nga si Sara. Kanang ang ilang layang i-prove nga si Sara kuan mo patay gyud ano ba nang bayulin
0: ko di
1: ha
0: i-prove
1: ilang
0: nila.
1: I-prove
0: moro na sa akatong kingon lagi ni Sara mga sukit di pamilya kini katawanan anan magyud kini katong kingon ni Sara basta mapatay ko patya pud na sila nana ko gisugo
1: og mapatay ko
0: nya kay buhi pa man wala dali siguro mapatay si Sara di pa na mapatay na sila bumbong kay katong mapatay seguridad ba mo si SG pa imo pertindahan mga sukit di pamilya si Martin Samot! Si Saldi ko dugi, ginito kaon si Saldi ko sa una o kaon magaling.
1: Pinagahan na itong Marines.
0: Marines. Puro mga Marines security guard. O niyang ilang loyalty, makita gina ni mo, no?
1: Nga ni Saldi ko.
0: Nakang Saldi ko. Wala kang Martin.
1: Mo, may ilang boss.
0: Bumay ti katagila.
1: Oh, pagtiwalag ni Saldi ko nga igo siya Martin og sa administrasyon.
0: Ayaw mga kwarting mo. So, pasiguro ito ni Buto nga isyo, no? Katong mga Marines, no? Grabe siguro ito nila kakuano? Paldo kay ba? Oh, sinan ka? Eh, siguro, ipanguhaan ito dito. Katong malita-malita mga sukintik.
1: Pero ningon, masilang nga nagi mga higayon nga nangawalaan, pero dili ko na silang kakuha.
0: Kinsa may nangawa di ay?
1: Ikitong uban.
0: Ani karon? Asa na dapita? Gipaspasan na mga sukintik paminaw pagpa-impeach. Gidali-dali og dala mga kaigsunan ngadto sinado. Unya karon, nagpaabot na tatoings. Mag-hearing na mo para mahumanan eh.
1: Baling klarohag yung pamulitika ngano, naningkamot mangyud sila nga naa ma-translate sa lain-laing mga language ang hearing. Oh, nanguan sila mag-interpreter, mag-hire sila nga ang hearing dugay kay nang mahuman kay ipa-interpret man sa Bisaya, ipa-interpret sa Tagalog,
0: kay... ipa-interpret.
1: Oh,
0: kanang open assassinator man ni. Open, usa
1: na. Na may kuan ani. Kawag ani kanang open naman ni siya sa public. Na daghang mga media ani live coverage ni.
0: Social media.
1: Oh, live coverage ni. Kaila gid laging laihan nga madaot gid si Sara Duterte nga dili gid siya ma-president.
0: Panahon man ni ron.
1: Ana god.
0: Ni samot to man hinon kadaghan ang mga supporters ni Sara. Bisa nag-stress debriefing to sila mga kaisunan after slinog. Sige naman silang pangatawa.
1: Kita ka atong i-compare ang pagsulod ni President Marcos sa Lanao ba to? Sa itong lugar, unya sa Coronadal po si Sara. Alahi kayo. Pagtawag President Bumbong Marcos, wa kita ka ini palakpak siya, tatablo siya, babay-babay.
0: Mauna, mag-iun
1: si Sara, murag halos dasmagan sa mga tao. Matablaw kuan ang mga tao, ang mga security niya og abong kay murag halos dasmagan sa mga tao, og lamanuhon halugon.
0: No na magipunan nga kuan. Part ni Bumbong Kabalo naman sa Bumbong pag biya niya kang Sara. Sige na malintaw sa kanana.
1: Sige sana lang
0: itaw. Sige na siya kantod. Hawi na lang itaw mga sukitik okay. Pumnaw. Hawi ba ya kayo? Kanang luy-luy. Hawi ba? How? Unsa itawag nang hawi dire? Hawi man asamo kanang kapoy ba?
1: Kapoy.
0: Sige kag babay-babay. Sige kag wave-wave mga sukitik pumnaw ni pagkaman. Oy, mo response nimo.
1: Matanging ana.
0: Ha? Mingaw.
1: Matay mingaw ba?
0: Sayan na tron sa una pag tron. Ayaw na kay insured na to dito. Ikaw ba? Unsa gali na mga kwa? Ay, napagkaan.
1: Unsa?
0: Mingaw man.
1: Mingaw man yung tinuod. Good?
0: Sak.
1: Bisag dili dire. Bisag sa ubang mga lugar ni atong BBM. Mingaw mo yun ang mga tao.
0: Nadili sa una.
1: Ha? Matay mingaw man. Okay,
0: awa na ka na karoon na bago. Sa pagsuri-suri na niya. Karoon, dito naman. Kabibo na sa ato dire.
1: Bibo na, kadiri sa ato.
0: Pero sa uban.
1: Dili na mingaw.
0: Di na mingaw. Bito mga sulitip
1: na. Matay mingaw man.
0: Asa, ayaw na lagi pagkuhan kay.
1: Kinsa?
0: Di ko kahunat.
1: Hunat na ko diya.
0: Kanang
1: matay mingaw man.
0: Ayaw na lagi. Basa na lang ta dire ay. Ingon si Raddy. Bawal na sa Seventh Day Adventist ang baboy na mo. Ah, Seventh Day Dennis Raddy. Ayaw ni ana.
1: Mumahal man naman po ang metal detector ani nga mga sir kay gamit naman sa eskwelahan for inspection.
0: Mumahal.
1: We vegetarian ka SM Sweet kang Dr. Ramil, bawal na sa mo ang baboy biji lang mi.
0: Karon nagato na si Lynn dito
1: kuan ni si sa burn healthy living na ni
0: unang wa ko ni dako apo kay ko ni kamay nagpabili ni akong lawas mga kaigsuran nga macho
1: batanon pa kay ni si Sir Bern nga imong lantaan sa personal mura pa ni siya 30
0: wow thank you turns
1: plus 30
0: debita mga suking tigpabinaw oh. Anya, karon nahilom naman po ang kuan. Marag nagsabot siguro ni sila, no?
1: Kinsa?
0: Nahilom naman po ang, or natabunan baka sa mga dagko ng mga balita dito sa may Tacloban. Nahilom na ang katong Sinet Blue Ribbon.
1: Blue Ribbon, kabahin sa flood control?
0: Kabahin sa flood control.
1: Ito, ingon si Erwin siya, be chairman, ingon siya din, na, flood control, dagantag problema. Ano naman si Erwin siya po? Ay na ng blood control. Kada ka na itong problema, sige pa magkuhan na ng blood control.
0: So impeachment ila yun?
1: Impeachment yun ila.
0: Si Erwin ho, grabe si Erwin. Grabe pangatakis, medya man pa si Erwin na mga sukintig paminaw. Ingon siya nga bubog yun. Ang yang nailan mga sukintig paminaw nga senador nga pinakabogo ko no si Kiko.
1: Kiko.
0: Oh, gapin po to niyang kuhan katong mga kauban ni Kiko dito manong ipaborpon si Risa. Pero karon ingon nga ang juvenile justice law. Okay man eh.
1: Kalahi man ko man ang broadcaster ka sang sa kanang naanak ka diha.
0: Naanak ka diha.
1: Na makita mo kung nimo kung unsa di ilang mga gipang trabaho.
0: Char.
1: Nga mas mailhan man nimo sila personal
0: oh.
1: sa ilang kausa
0: oh.
1: nga makatabang sa katawhan.
0: Onya nga nung pataka-taka pa lagi ka animala ka ga komentaryo adto mo ka kabalo. Wa pa man ka kaila. Ano pataka-taka man ka? So sa to pa media ka nga kuat inutil. Oh. Yadto nga panahon na.
1: Nya ka na
0: sinador. Incompetent ka nga media.
1: Nya ka na sinador man. Sao man nato?
0: Ilad man po ng mga tao lagi kay tulfo ba ya?
1: Social media ra magid siya nakakusog akong giobserbahan. Kanang mo live siya nga bisag kaon siya nga Facebook live. Millions oy.
0: Grabe.
1: Biyang Dios.
0: Pero kita dere grabe pangugat nato mga sugitik mo bino 20 ra sa.
1: 20 pa.
0: Pero sige na lamang. Importante nga mga followers na mga supporters ko na.
1: Importante nga nag-inom na sila og Ditribayo.
0: Kano? Ditribayo na punta. Sige, Ditribayo ta.
1: Importante nga naka-Ditribayo na sila.
0: Kaya unsa din yung Ditribayo kaya alas 8:50.
1: Ang Ditribayo na ni siya ay kuhan. Kanang extra virgin coconut oil.
0: Niya?
1: Kanang extra virgin coconut oil. Dako ni siya kahimuan yun sa atong lawas nga maprotektaran. Ang mga virus, bacteria, fungi nga mutakboy nato. Muna siya hinungdan manggod. Kanang mga virus nga musulod bacteria, para ang example mga hubag-hubag din ha, tungod sa bacteria. Ha? O kanang dali kasi punon, dali ka mag-ubo tungod man sa virus.
0: So.
1: Pero uga inom ka ani, protektado ka.
14: For the foreigner.
0: Stop foreigner.
1: Zip. Mayong buntag, mga suking tigpaminaw.
0: Good morning, nga to ni Charmaine Kadusali, ang TikToker da sa Nice Bakery. Good morning to you, Inday.
1: Ilabi na sa ato nga mga kaigsuonan din ha, nga giimbitar sa kasal.
0: And especially to sa people who are invited for a wedding day next week.
1: Hinaot nga maayo ang inyohang mga preparasyon.
0: I hope that your preparation is well said and good. Will be monitored and done.
1: Hinaot sa... Oh, yun na, naman lagi na yun.
0: Sige lang na.
1: Hinaot nga sa adlaw sa kasal, nakaandam ang tanan, apil ang groom.
0: I hope that on the day of the election day, no, not election day, the day of the wedding day, all is in intact. And the groom is finishing his utmost gratefulness to his junior.
1: Hinaot nga, dili niya kalimtan nga mag-extend pod supplement for
0: hopefully,
1: men.
0: Hopefully, Wilfredo. Don't forget to extend and extend also your Armalite rifle. Of the night of the day after the parade of the soldiers on the night, extend that to your wife.
1: Tige.
0: Ngayon, saan man to?
1: HD.
0: Ha? Beauty and skincare. Thanks to its quick absorption and moisturizing properties, it is commonly used to treat dry skin, soothe rashes, and condition hair. Mo na siya ang BCO?
1: Mo na ang BCO.
0: Mo na siya ang nasa BCO?
1: BCO.
0: Nga nang na siya sa ato ang?
1: Virgin coconut oil.
0: Diri, Ditribayo.
1: Ditribayo.
0: Oo.
1: Oh. Nahon, mga sugitik po minaw.
0: Sa ngalan sa mga generous sa busing, Doc Ramel Oy.
1: Area Manager, Mayor Pebo ba niya naligan?
0: Oga, Dodong Nino, ligan. Good morning, Dodong. Ikas lawak abu duin ulpus. Kadiga pun si ka K5 Bernie Campos. Kanon ni ka maintis. Ditex 500, Ditex Kupi Mix. Ditribayo ka busa.
1: Ditex K5. Attorney Ronel, kanon ni naka Ditex 500, Ditex Kupi Mix. Ditribayo Explore by Ditex Ambulbus. Para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang gawan sa Negros.
14: K5 News FM. Puro de los Pueblos.
17: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ugiya, gambahin sa ato ang maayong panglawas, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas, the doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas ni abot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500.
21: Pumalis sa mga butika.
22: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
23: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
22: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions. Apil na ang paghimo aning bile or abdo, pagkuha sa mga toxins o waste, o ang pag-breakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
23: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan po ang mga free radicals.
22: Ay!
23: Ang ato ang atay, usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
22: Maudyo.
23: Ilabi na jud, kantong mga tao nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
22: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay, mao ang fatty liver. O kini, gitawag man nga hepatic steatosis.
23: At pasabotan na Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni, muna'y usa sa mga problema sa atong panglawas.
22: Ang kapin o sobra nga fat sa atay, hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, nga makaguba sa mga tissue ni ini, nga maupoy hinungdan sa scarring.
23: Sayon raman dyan na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500.
22: Maulagi?
23: 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuhaon niya niya ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Muna nga kung tanawon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
17: DTX 500.
24: Ako si Bacoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
25: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
17: DTX 500.
22: Pumali sa mga butika. Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
23: Ang ALT usa na ka liver enzyme, Sir GP, nga makita sa atong atay.
22: Atong atay.
23: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts. Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikawon aron mahimong energy. Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Muna nga, importante yun, Sir GP, nga limpyo ang imong atay.
22: No,
23: gamit yun ka og DTX 500 og Mighty C. Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun ni mo ang imong SGPT. Mopod, kung nakay family history sa liver disease, o na-infect ka sa hepatitis virus.
22: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matang-adlaw gi-inom. Mao kini ang makapahubag si mong atay.
23: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pag-uba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement. Oh. Pero wala kag gisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay.
22: Oho.
23: Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates o mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500. Sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Ronda. Dali na kayo kumagkasakit o gilana. Ubo dala si Poon. O na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang MyTC. Ako ragi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi medyo ko basta-basta mo ubo. Si Poon o gilana. Rest kayo ang MyTC.
4: MyTC, mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusong sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka-capsules sa buntag. Tulong pod ka-capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
22: Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
22: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
23: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
22: Correct.
23: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nanuman, daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
4: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
22: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
23: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mo sa 60 anyos, one-third sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
22: Ay,
23: kapin na dyan itong mga babae nga nalabian na sa kabugat o may mga anak.
22: Ay.
23: Pero kinila...
22: Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
23: Dapat, Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Pag abot nimo sa 60 anyos, one-third sa mga babayi ang makadevelop og gallstones. Kapin na jud tong mga babayi nga nalabian na sa kabugat ug may mga anak.
22: Ay.
23: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon mas nagkabata na gyud ang nagka gallstones.
22: Mulagi.
25: Ako si Makoy Tagasan Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
24: Kadungog na ako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
25: Bumix pa lang,
24: may alibyo na
25: pag 1 month kape
24: na ayo na ako.
4: DTX 500.
22: Sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga edaran padulong sa mga batan-on karon?
23: Wala jay lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken, sa dumpling o kanang chicken dice, uh-huh. Mga processed foods, mao kinang pipila ko mga bagong jita sa mga tao, na mo resultas pagporma sa gallstones. Uh-huh. O kung sabay kinanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kagkaon, nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement, gano'n ay taas nga antioxidant, o wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
6: Correct. Dili ba yan alim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini apan usahay kini pod mo porma gusara kadako kayong bato.
23: Dili lamang sakit Sir GP, naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang color sa panit, mata, kukuog ang ilang nga mga palad.
6: Mahadlok biyan ang mga tao nimo, muduol nimo. Maguna una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
23: Ang gallstones formation labi na ang gikan sa sobrang cholesterol sa GP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa apdo nga maporma sa GP. Naaman siguro kay savings na 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayun na, ginom DTX 500 by TC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka. Nya, minom ba ka kang DTX 500 by TC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom? O nya, magka-problema ka sa gallstones at high kidney, high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
6: Inom dyan kang DTX 500 o my TC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
9: DTX 500.
10: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Aduna ko yung gibati yung panglipong-lipong, ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Isunay ko ang tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandaw.
9: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran, sa ayong panglawas.
23: Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
6: Gusto.
23: Isip usa ka Pinoy. Lahi na Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
6: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect Jude ang DTX Coffee Mix.
23: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
6: Lami ni siya dok kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
23: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton, aron itabang sa labing naga kinahanglan.
6: Kalami dyan ang feeling nga mintras kakapi ka, Dok, makaibalupod ka, nga makatabang bangkas mga pobre.
23: Maudyod, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Kainin ko sa akong asawa, D3 Bio. Sarang kabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
9: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
23: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir GP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
6: Sige.
23: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
6: Wow.
23: Mauni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
6: Correct.
23: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pagpaliton ang vitamin D3 kay gipakapin na na sa D3 Bio nga na IBC o Sir JP unya. Asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
6: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So ana asyay bana-bana mga 27,000
23: inya
6: kung active cases.
23: Inya kung naa kay ingon ana nga sakit sa GP, makaulaw no, ipangtabi jud ka. Si Dok Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tawo nimo sa GP.
6: Mahadlok na sila dok, padol nimo.
23: Apektado jud ang imong social life.
6: Bisa pag ang imong pamilya dok, mahadlok nimo kay basta na kay TB.
23: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto sa GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
6: Gusto.
2: Di Tribayo.
3: Ako si Lita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ay yung tabang ang di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Di Tribayo. Ang di Tribayo nga may visio.
13: Ang visio
2: nga may di Tribayo.
13: Kapalit sa mga butika.
2: Di Tribayo.
23: Unsaon man pagtabang ni di Tribayo sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
6: Ang gitawag nga di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
23: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
6: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
23: Grabe jud ay ang TB, Sir GP.
6: Correct.
23: Kay sa Ehipto pa, may TB na.
6: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una. Naka-apekto na dyan sa mga tao.
23: Nakita ba ni mo, Sir GP, nga naay mga TB Dot Center?
6: Yes, of course.
23: Kay man, hangtod karo, naapadyod ding sakita. Sa niaging tuig, ang pinadaghang kaso sa TB sa Tibok Asya.
6: Ay, ay!
23: Kinsa man ang gapaliwan ng TB. Ugun saon man sa ditribayo pagsukula ni nga kaway.
6: So, kini siya nga bakterya sa TB, ang gitawag Microbacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok, mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type, mura ni siyag hotdog.
23: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
6: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og unom kabulan ang therapy, usa mamatay.
23: Grabe sa, unom kabulan nga suklanay ni mo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
6: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load o ang bacteria load. Kaning TB, dili ni siya virus. Usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
23: Kaya gid kayo sa GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
6: Correct.
23: Ang kagaw sa TB. Kaya kayo. So good news ni sa naay mga TB. Katong may nga naay TB, sulayin ninyo ginom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
6: Mapatay jud.
2: D3 Bio.
15: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
16: D3 Bio.
15: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3!
13: Mapalit sa mga butika!
2: D3 Bio!
21: Kasayuran sa maayong panglawas!
23: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
6: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mas, nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
23: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
6: Kung all natural ba, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadawat sa imong panit na ni siya
22: whitening agent, ka makapaputi si mong ilok.
23: Lahira jud Sir JP, kung puti nang imong ilok, kunya humot pa jud.
22: O bitaw. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jud Clinica Deofresh.
23: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
22: True.
23: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
22: Exercise sa kama ba, Doc?
23: Dala na da Sir JP sa added benefit.
22: Oh,
23: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
22: Lambi, judin ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
23: Najud pa naon Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
22: Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok, kay dili siya gastric irritant. Sada kay ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
23: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung ni ang punta, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
22: So, pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
23: Mo na yung ingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.

0: Look, pwedeng pilihan Sir GP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. Mm-hmm. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining rayo coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Mm-hmm. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayura sa maayong pangdawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Miloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
4: Mm.
0: Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
4: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tongtian.
0: Mm, grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
4: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics.
4: Mm.
0: Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
4: Daghan?
0: Daghan ang iyang mahimo.
4: Mm.
0: Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
4: Correct.
0: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
4: Mm. Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Mm. Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
4: Correct.
0: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
4: Oh.
0: Kani, kay pagkao na mo ni, pagkao man si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins.
4: Mm.
0: Unya sa plain D3 na
4: wala
0: kung ako pa sa inyo hinahinay na taog inom D3 Bio.
4: Sunod, ang D3 Bio mo improve si muhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, ug K kanang adik ba.
0: Mm. Ang rason nga no tungod kay naay BCO ang D3 Bio.
4: Mm.
0: Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So D3 Bio check.
4: O, upat na ka-check, Doc.
0: Mm.
4: Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3.
0: Mm.
4: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naaras siya'y vitamin D, Sir GP.
4: Gusto.
2: D3 Bio!
5: Ako si Inara.
6: Masyad kayong akong blood sugar.
5: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 2 times a day.
6: Kaya hinahina na bali sa normal akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
2: ng may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
0: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kaya ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po na ito ni-apply external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio!
0: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
4: Oh, wow.
0: Sa imong mucus lining.
4: Oh.
0: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
4: Correct.
0: Trabaho sa mucus lining ang pag produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
4: Tanang klaseng kagaw, Doc, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio!
0: Ipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
4: Mm. Dugang pa, Doc, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Mm. Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
4: Sunog.
0: Mabangag sir GP o mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala sir GP.
4: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, ano na may ketones. Pero ang plain D3, wala.
4: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
4: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo.
4: Mm-hmm.
0: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral.
4: Mm.
0: Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
4: Oh.
0: Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
4: Ay, wala.
0: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
4: Oh, monolaurin pa na ha.
0: Mm.
4: Nabay caprylic pa o capric acids.
0: Mm.
2: D3 Bio!
0: So, sa mo maiksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
4: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Doc.
2: D3 Bio!
4: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako na sab, si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon
4: ayaw abusohon.

0: Joy Bayo.
1: Ako si Mita Gantalauna ay headmistone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bayo na ko. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bayo. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno.

0: championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. Good morning. Good morning. Today is June 26. Thanks God it's Friday. Sakto ba? Oo, Biyernes gyud. Good ko na sayo. Welcome to Morning Love Drive. Magdungog-dungog na sa ta until 11 o'clock. Kaubang sa mga love songs today and yesterday. So maganda mo request or ganda mo greet. You may check sa itong text lines and numero 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Kumusta sa inyong Friday? Yes, Biyernes na. Bado na ugma. Weekend. Yung mga gyudog na iplano during weekends. Wala lang. Pag weekends, tulog lang. Oh, di ba? Excited matulog. Oo. Pag ano daw ka, pag sign of aging daw nang excited na kay ka matulog. Pag magkatako imong edad, ang makapalipay na lang ni mo katulog na lang. Diba? Hindi na love life. Of course, kwarta. Lain sad ka ay. Nang kwarta, di gina siya, mawala. Maglabad magid ang ulo o wala tay kwarta. Naabay di maglabad ang ulo, di ha? Diba? Sana ulili maglabad? Yes, good morning sa mga naka-tune in karon sa K5 News FM, sa mga tindahan dara, mga nagadayang establishments, at o mga tindira nga gwapo-gwapa. Diba? Ay, wala exempt na gwapo tanan. Saman mo. And sa to mga mamalitay, hinahinaya rag palit, ayog hutda. Oo, kay napay mo palit lain, Charis. Ayaw ipahalat ang daghan dyan kay tagsapi. Bitaw, let's be thankful if sa matag-adlaw, doon na tayo kapalit sa itong mga panginahanglan. Sabi na sa ito ang mga kanang essentials na ito. O mga pagkaon, tubig. Sa pa may mga kinahanglan na ito sa matag-adlaw, di ba? If kaya na ito na siya i-provide, madili tamang problema, it's a blessing. Patas pasalamat, taana. And of course, pasalamat for another morning na sa laing buntag, laing chance, laing pagpasalamat, laing pagpamahal, pagsikay-sikay sa kabuntagon, di ba? So, bahala og kuan, labad atong ulo. Nagantang problema. Problema ra na. Ang problema, ang paproblemahan ni mo. Di ba? Ayaw problemaha ang problema. Magkatol yun ang ulo. Nang katol, makalutan yun. Right? Later, ato ang i-check and i-share. Kamusta ang horoscope nato today? Sa mga lucky colors, lucky numbers according sa itong zodiac sign. And if ano natin ma-share nga historical event for today's date, June 26. Hello, by the way, sa itong mga kasolids nga naminaw karon, to Lolo Abby Batacolin, to Auntie May, and sa inyong family. And kutob sa mga naminaw, mayang buntag, mayang pupamahaw, mayang pupamainit. Sa mga wala pa kasulay sa DTX Coffee Mix, kulay na. Ang DTX Coffee Mix sa dunay chia seeds, sugar, sugar cane, and ang palaya. Sa mga nag-diet, naraganahan magpa-slim, o nang dinaganahan mo ka o nag-breakfast, don't you worry. Perfect na perfect ang DTX Coffee Mix tungkol sa yan, chia seeds. So, available sa Indol nga pharmacies nationwide. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alright! Before na mag-uri mo sa ito ang horoscope, ngulay ka horoton. Diba? Kanaadlaw mo na siya. Unsa ka man. Let's have our first song by Paramore. The Only Exception. This is DJ M. Welcome to Morning Love Drive.

Pag hindi na makahinga. That's Oxyhina by Dionello. Welcome back. It is now 9:37 itong oras. Gatod ka na to sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga Mr. and Mrs. na medyo hangak na si Mr. Nakasugakod sa energy ni Mrs. sa panahon sa ilang paglayo-layo. Alam, Mr., gabita lang siya Extend Food Supplement for Men. Sa mga nangitang pampahumot silang ilok, para fresh na kanunay, gamit lang po ng Clinica Deo Fresh. Sa mga nangitang sabon pang pagwapa pang pahamis, gamit lang po ng DTX Beauty Soap. Sa doon problema sa constipation or diarrhea. Ganahan baka healthy perm mong brain and memory. Gamit na po ng Clinica Sperbiotics. Happy birthday sa mga nag-celebrate silang birthdays today, sa mga cancer babies. Ano yung celebrities or inila dari sa Philippines and outside the country. We have a Filipino boxer, Luisito Espinosa, politician Orlando S. Mercado, the Filipino dual code rugby player Oliver Saunders, and the martial artist Sonny Ompai. Sa gawas naman, we have the American singer and songwriter Ariana Grande, and the American actor Chris O'Donnell, and the American rock musician Chris Isaak. Happy, happy birthday. Wishing you more birthdays to come. Oh, so, let's hope nga. Malipayon kasi mong birthday karon. And of course, not just today. Sa rest sa imong life. Happy ka and of course, peace sa imong kinabuhi. And today in the Filipino history, itabo ni siya on June 26, 1898. Natawo si Pablo Amorsolo. Kinsa man ni siya? Si Pablo Cueto Amorsolo, isa ka distinguished Filipino painter and illustrator nga nailhan siya mga contributions sa genre sa art and portraiter sa Pilipinas. Isip kinamanghurang igsuon sa renowned Philippine national artist nga si Fernando Amorsolo. Si Pablo nag-carve siyang own path sa art, sa art world. Nagbiyanig significant, yet often overlooked legacy. Natawo siya on June 26, 1898 in Dayet, Camarines Norte. Ayang ginikanan kay si Pedro Amorsolo, isa ka bookkeeper, and si Bonifacia Cueto E. Velez. Pablo nibalin sa Manila kauban ng iyang pamilya sa edad nga 8. So it was in Manila nga nagsugod siya sa iyang artistic journey under sa tutelage sa iyang uncle nga si Fabian de la Rosa, isa ka prominent genre painter. Si or ang formal education ni Pablo included attending sa Liceo de Manila for elementary and secondary schooling, followed by enrollment sa University of the Philippines School of Fine Arts, where dito siya nag-graduate in 1924. In 1926, si Pablo na-appoint as an assistant instructor sa UP School of Fine Arts, a position nga iyang gi-held until the outbreak sa World War II. During sa 1930s, nahimo siyang prolific illustrator. Nag-create siya editorial illustrations sa various publications such as The Graphic, Tribune, La Vanguardia, Herald, and Manila Times. Ang iyang illustrations, which depicted a wide array sa domestic and social situation, nagdala ni siya crucial role in the rise of genre art sa Pilipinas. Si Pablo kay he was also celebrated sa iyang mastery sa portrait painting. Unlike sa many sa iyang contemporaries, he painted his subjects truthfully without idealization, capture kini og unique characteristics and personalities. Ang iyang portraits expand og all social classes and age groups, nag-showcase ni sa iyang deep understanding sa human nature. In addition sa genre and portraiture, si Pablo aduna say keen interest sa historical subjects. Ang notable work include Magellan and the Natives, The Discovery of the Philippines in 1944, and the Philippine Charity Sweepstakes in
1938. The latter part sa National Museum of the Philippines collection depicts various sectors supported sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nag-symbolize sa artist engagements with contemporary social issues. Si Pablo Amorsolo kay admirer sa classical art but also a strong advocate sa modern art. Ang artistic style nga giblend og traditional techniques with modern sensibilities, naghimo ni siyang trabaho both timeless and relevant. Ang iyang contributions sa Philippine art are very significant, particularly sa pag-promote sa genre art through sa iyang illustrations and sa iyang truthful approach sa portraiture. Sa iyang notable contributions, or isa sa iyang mga contributions, ang iyang illustration sa Philippine Readers Series by Camilo Oseas, which were widely ginagamit sa educational material sa panahon sa American period sa Pilipinas. Kani siyang ilustrasyon nagtabang sa pag-shape sa visual culture sa of the time and nag-introduce sa mga kabataan-unang Pinoy sa world of art. During sa World War II, si Pablo engaged in a partisan activities under sa Japanese regime, reportedly nagain niya ang rank nga colonel under sa Kimpai Tai. However, na dakupod siya sa Filipino troops. So adunay mga conflict reports about siyang kamatayon. Ang some sources giingon gi-execute siya sa guerrilla firing squad in Antipolo Rizal in 1945. While ang iyang death records from Manila Civil Registry nag-indicate nga namatay siya sa perforation of intestines in Manila. Ang exact circumstances ng kamatayon nagpabilin as subject sa historical debate. So despite sa loss of many sa iyang trabaho in a fire in 1945, ang impact ni Pablo Amorsolo sa Philippine art is undeniable. Ang dedikasyon sa pag-capture sa essence sa Filipino life and history, pinagi sa iyang painting and illustrations, nagbilin kini og lasting impression. As an artist nga nag-bridge sa classical and modern art and isip isa ka teacher na nag-influence sa future generations, ang legacy ni Pablo nagpabilin nga gina-celebrate in the annals of Philippine art history. And that's about the life of Pablo Amorsolo, isa ka distinguished Filipino painter and illustrator na natawo on June 26, 1898. Alright, mabalik ko later alang sa atong horoscope. I have my

You're listening to K5 News FM. K5 News FM. Das bang ibu blood sugar to the diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samosa, Charantine, nga kapamubo sa Goku, Visine, controls blood sugar, oh, polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Sa mga kadulog ang patikis sa yung lugar.

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500.
2: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
3: Ay, ako si Lorna Corrales.
2: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
3: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kining GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isang sa una pahantarong. Kaganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyedong may akong inumon. Kanaamang ko'y kanang liuma. Hinglawot na ko akong kuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang mo ng pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: GTX 500! Mapalit sa mga butika. Three, bio.
4: Ako si Nita Gandalaw na ay Edney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: Blood, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atong nga suplemento.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mitis C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Up to the AC million.

0: Pabalit sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka na.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
1: Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavuwasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men!
3: Isang kapsula ka lang.
4: Nagabaho ba lang ilong mo?
3: Yucky!
4: Tama na nga palupok! Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
3: Kadaragsa nga pungko, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katulkat.

0: Extract. Kag Virgin Coconut Oil. DTX. Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagnindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyong mga suki butika.
3: Let's elevate your event.
4: Elevate your event. Siguradong ikay mapapasayaw.

0: kabilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: Morning comes whether you set your alarm or not. It's time for the Morning Love Drive.
0: Morning Love Drive.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: That's right where you belong by Julianne Sanose. Welcome back. It is now 10:10. Atong oras, itugan na ito sa D3 Bio, DTX 500, and MyTC. Alam sa mga busy kayo kanunay, dira halos wala na ipahuway. Importante nga ligo na itong kalawasan bato sa mga sakit-sakit. Maligon ang immune system. Gamit ako itong Power 3 on D3 Bio, DTX 500, and MyTC. By the way, di ay no, alam sa mga taga-ayungon, oo, nanay bayad wala. Nanay bayad de. Nagkuhan na 10 pesos. Sa mga taga-ayungon dara, ano na tayo, queen, ayungon queen tonight sa plaza at 8 p.m. And then after, kaya doon na po yung live band. Masa man nga live band, wala gibutang. Masa man yung magpa-plug na kulang man. Powered by RJ Mobile. Sa mga taga-ayungon, sa mga laagan, sana all. Ano duty mo ko niyang gabi? Ayaw ka lang. Sa ayungon, Adonai Ayungon Queen tonight sa plaza at 8 p.m. And then after, ana, kaya Adonai live band. Diba? Punta na kayo. Powered by RJ Mobile. Teme bayad ba to? Kahit ano lang, pang snacks. That is, it is now 10:11. Okay. Makunsa man ta. Managna na po ko. Now, today is June 26, 2026. Magsugod ta kay Cancer. Ang gihuna-huna ko na nimong buhaton, ayaw na paugmai ang imuhang feeling or imong duda kay matinuod ko na siya. Ibutang sa or ilagay sa ginagawa or i-focus ang imong concentration sa imong gibuhat para malikayan ang sayo. So pabor ko no ang pagbiyahe kung ang imuhang intensyon kay negosyo. Ayaw naglangan-langan diha, Cancer. So in short, ayaw pa-distract. Ganun lang. Pinaka-kuan diri, pinaka-main, ano ba? So Cancer, go na. Dili maglangan-langan. Ano yung plano buhatan na? Ayaw paugmain ng ganang buhaton karon kay ka na ugma-ugmaon, pambaingon na sa dili. Number Sky 1523. 38 and 41, color KY. Sa Leo, ang panahon ko no kay umaayon sa pagtuklas sa mga butang nga makatabang sa imong trabaho or sa kaugalingon. So, may panahon karon. Panahon kay dili kay siya init, landong siya, so oo. Nisuporta ang panahon sa imong pag-discover sa mga butang nga makatabang sa imong self or sa imong work. Ayun. Number Sky 19, 24, 30, and 33. Color is Sky Blue. Sa Virgo, pag-aralang mabuti ang mga detalye o sa ka bago ka pumalaot. So, maaring maging katangi-tangi ang tulong sa kapwa. Oo. Nang ayaw daw rito, dasmag. Dasmag ngaway dool. Virgo, dapat daw imo sang balon ang details o kung sa mana siya about o sa kamurit sugsulod. Mga kabalo, yung sudlan pang-pang di ay nahulog ra. Number Sky 2, 8, 32, and 36. Color kay purple. Sa Libra, dali ko nung kang mabighani sa magagandang bagay. May sasaayos ng kamag-anak ang problema. Nabay dili mabighani sa mga gandang bagay, dire. Tanan na mabighani mangita. Basta sa atong panglantaw, tsada, oo. Objective mo na, depende mo na nimo kung unsay mong lain-lain man tag panglantaw. Kung para nimo tsada sa uban dili, so kung panglantaw nimo ay anyag kay na siya, so, imong mabighani should ka labi na imong crush. Mabighani should ka. Diba, labi nagtagdon ka sa magkakabighani. Okay, so ano na kung ano kay problema sa imong family or ma-sold down na siya karon. Okay. Number Sky 16, 21, 33, and 37, color kay yellow. Sa Scorpio, Ang matinding sinbuyo ng kalooban ay maaaring maghatid sa di magandang kalagayan. Ibalanse lang. Ano ba yung sinbuyo? O, ang lalim nito, sinbuyo. Impulse. Ah, parang ano, yung parang, oo nga, tukso, mga something like that, urge, oo. Diba? Magdala daw na sa imuhang, or kanang gauros-uros nga gibati, yun pala. Maghatod na siya sa dili maayo nimo. So, ikalma ra imuhang gibati, diha Scorpio. Ayaw palabi. Tanang sobra makadaot gina siya regardless kung unsay rason. Kung pwede mapa-feelings ni mo, sobra na. Muna, bisag kung saan nalang mo mahuna-hunaan. Or mapasobraan kag kaon, mapasobraan kag exercise, anything na sobra makadaot. So, dapat sakto lang. Dili kulang, dili sobra, sakto lang. Dili ta maghinalab, ha? Numbers for Scorpio, we have 8, 11, 12, and 35. Color kay magenta. Sagittarius, ang pagdako kuno sa mga gastuhonon kay makapabag-o sa dagan sa negosyo. Magtipid at mag-ipon. Ayun. Mogi na siya. I'm not a businesswoman, pero one thing that I learned when it comes to business, yun, or bisit ka na ginagmera nga tinda-tinda, kung sige yun mo nag-irok ang imuang halin, wala kay nakita nga ginan siya, di ginamawag, ginipaing na. Mapadako mo na umapagamay, so dapat imugin na siya i-rolling og tarong. And dapat pod ka na mga mamalitay diha.

na naragi na siya. Okay. Anyway, di man ko ka makabalo kung sa'yo gibati kung dili ikaw mismo sa sitwasyon. Kayo na kayo maingon nga, hey, ako may agrabyado dire. Always put yourself in other shoes para makabalo ka on sa'yo feelings nga ikaw may utangan nga dili ka bayaran. Di ba ka magugtas nga ikaw pa'y awayon, ikaw pa'y gihulman, ikaw pa'y awayon. Numbers for Sagittarius, we have 1, 5, 10, and 20. Color kay green. Sa Capricorn, dapat ko na maging maunawain sa mga kasamahan na mabagal kumilos. Ang taglay na charisma ay mabisang sandata. Uy! Charisma! Nadyo yung mga tao nga, dili man kayo siya kagwapuhan or kagandahan, pero taas kayang appeal or charisma. Unang dagan siya kayong ma-attract. Dagan kayong ma-in-love, dagan kayong ma-crush. Ay, mga inana, no? Ewan ka, ay, di mo na kina siya itsuraan. Uy, pero anong, kaan kina sa kumpang lantang? So, Capricorn, dapat na masinabtanon kasi mga kauban karon kay mura daw na sila og kanang kuan turtle. Ya kay mulihok. So, ikaw na lang ang mu-inhale, exhale. Ikaw na lang ang mu-adjust. So, sila lain mag-gita. So, kung para rin mo paspas, kaya sila kay ya man. Watay, mahiin mo, anak. Kaya sa kayo, tabangan mo sila, itulod mo sila para mahumanda yun. Cherise. Okay, numbers for Capricorn. We have 4, 8, 11, and 21. Color kay blue.

Alright, so it is now 10:20. Mabalik ko later alang sa pagpadayon sa tong horoscope. Oh, so, sa mga wapan na bunutan, diha, bunutan tamo niya. Bunuton. Bunluton. I have here my next song by Angeline Quinto. Ikaw lamang.

0: listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sharansya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo contra fat deliver. Bakal na!

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
2: Ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
2: Ay ako nagagamit ko sa una pa kining GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangawin akong ginagamit yung isang sa una pahang karon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyerong may ako inumon. Ganaaman ko'y kanang riuma. Nangawit na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani yung murag. Parang-arang murang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
0: GTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang atun nga suplemento.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapiga na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapiga na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
6: Andi ana ang Vitamin C.
5: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
6: Mag-Mighty C na
5: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C
5: makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
8: Many more.
7: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
8: E&C Mart.
7: Your all-in-one store. Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
7: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalainlaing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing, Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
9: o Villa Amada, across Qualphone,
7: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
7: Junel Clothing.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. The Superman for Men.
11: Gawa sa maca.
10: Isang herb na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
10: Like flavawaska.
11: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-banga na ga! Ah! Sa pulmo, baby!
10: Extend. Superman for Men.
12: Isang kapsula ka din.
13: Nagabaho ba lang ilok mo?
12: Yucky!
13: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
14: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magbuti, DTX Beauty Soap. Puro akong katol, DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Sakit mangihi? Pasin UTI na na! Mag-Clinica Spore Biote. At tunay good bacteria. Yamang paundan sa mga kagaw. Nangindungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biote. Ang fortified ya probiotic. Clinica Spore Biote. Mabalit sa iyong kasuki butika.
17: Let's elevate your event.
18: Elevate your event.
19: Siguradong ikay mapapasaya.

If you don't know me by now, by Simply Red, welcome back. It is now 10:41 atong oras. Gatod ganato sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, Mighty C, Extend Food Supplement for Men, Clinica Deo Fresh, DTX, PD Soap, and Spur Payara. Alright, atong last gibasa ganina kay Capricorn. Let's go this time sa Aquarius. Wala ko na yung mahimong balakid sa ganahan ni mong may tabo. Ang sama ng loob sa minamahal ay magkakaroon ng solusyon. Sana online solusyon. Sana lang itong pasagdaan, ragyod ka. Di, hilak-hilak na kag-imuha diha. Okay, numbers for Aquarius, we have 926, 34, and 37. Color kay white. Okay, sa Pisces, mas maayo ko na ang panahon kung makalikay ka nga masangkot sa hindi pagkakaunawaan. O, kanang gubot sa uban, ayaw na ko nagpalit. Wala kay kapalit, Pisces. Isod na kaayo. Diba, umiwas ka daw sa gulo. So, kung kita ni may gubot man ni likay, likay dalan, at to speakas. Numbers for Pisces, we have 1, 4, 30, and 35. Color kay aquamarine. Sa Aries, ang pakig-away ko no, wala na siya laing paingnan, kundi suliranin. Dapat di kayan. O Aries, oo, kamaldita ni mo or kamaldito, dapat i-control na siya. Okay, umasi ka pakig-away niya. Okay, away ra bagyod nga walay hinungdan. Ang Aries magodaw, it's because kay fire sign man na siya, sumubo ka na siya buo. Or ka nang gamay bikil sa puto na siya dayon. But ang the thing is, although dali ka na siya sa puto, dali ra po na siyang maulian. Oo, diba? Mubo ka na siya patience. Dali na siyang mag-init. So from the sign nga fire. Pero dali ra siyang maulian. Basta sorry lang yung kasi. Sorry ra ka dayon. Sorry lang pala yung katapat. Ano ba? Words of affirmation. Inana daw na siya. So Aries, ayaw na daw. Ayaw na daw nga makig-away ka. Kaya wala na siya laing paingnan kundi problema lang yun. Sabi na kung taas kag pride, taas po siyag pride, amo bula gid mong duha. Wala gid na siya maayong paingnan. So likay na lang daw sa pakig-conflict, pakig-debate, or unsa ba. Ikalma. Ikalma yung mong pagkakalayo. Numbers for Aries, you have 6, 19, 39, and 41. Color kay indigo. Sa Taurus, i-focus ang imong atensyon sa pagkakitaan at hindi sa mga walang kabuluhang bagay. Ayun! Labi na kung sakto na imong edad. Ika-40 naman ka karon unya, libud suroy ra gihapon ka. Lagi hapon ka kabaloon sa future nimo, lagi hapon kay goals sa imong kinabuhi. Salig ra pabuhi ra gyud gihapon ka, tambay pag yo. Oo, so ano na, magbagong isip ka na, bagong isip. Ba? Dapat nagitay goals sa itong kinabuhi, no? Kaya sana lang, mura tagalakaw, mga walay kahayag. Wala mo kutay goals sa itong life, mura tagakuan na nagasalom og lubog. Mura tagabalo sa tapaingon, no? Sin itong paingnan, pang-pang na dahil sa itang lakaw. Na-disgrasya ra ka, di ba? Ayun. Numbers for Taurus, you have 4, 22, 31, and 40. Color kay green. Sa Gemini,
ang mga pagbago ko no sa trabaho, kaya aduna ni siya'y pangamba. Pero, dapat paglabana. Changes. Kuya, magiging changes, mga ka-K5. Changes, bisan asa nga aspect. Changes sa trabaho, changes sa imong kinabuhi, changes sa imong career, changes sa inyong panimalay. Usahay, mag-adjust man jud ka. Not usahay, but mag-adjust man jud ka. Okay, from the word change, labi na ko naanad na ka, nanakay na andan. And then, makalito ka usab, so mag-adjust ka. So, makaingon ka, kaya ba ni? Maka hindi ko kakayanin. Nakay mga questions. Nakay mga kanang kuan sa imong kagalingon kung wala kay salig or unsa dira. Unlike itong mga tao nga inborn ang pagkataas og confidence. Kanagi in ana. Taas kay confidence to the extent nga ila yung ginatuhuan ni kaya nila bisan unsa nga butang. Pero parang sa on ra kay na siya. Mostly mga tanag gita sa tong kagalingon. Uy, para ba din ako? Deserve ba na ako nila bin ako ma-promote ka? And then question nun pa dyan mo promotion sa mga suyaan. Madato ka galit. Question nun pa dyan. Ay, nga nadato mo na siya galit. Siguro nagtinda na siya dihag unsa. Ana ba yan na si? Now, don't you worry, Gemini. Everything happens for a reason. Lahat ng nangyayari sa iyo ngayon, deserve na nimo kung maayo. Pero pagbati, maybe ang rason na nanabot na siya is to teach you a lesson. Ana lagi na siya. Lahat ng bagay na nangyayari sa atin, na dumadaan sa atin, lagi na siya ay purpose. So ano lang, chill ka lang and then trust the process. Numbers for Gemini, we have 1, 6, 14, and 31. Color kay red. Hi, day ko ni Nika Bero, ni Eladio Romano, Nanay Lidia, Marites Arellano, Arnold, Ending Palomar, Isal Maligdo, Lorna Romano, Ruby Dalieda, Juni Villano, Oscar Imbilano, to Doming de la Peña, Grace Villegas, Tiu-Tiu Caloy de Vero, Miss Waterfalls, Kagawad Otter Mirror Floor, Flory Chiquito, Boy Rosales ni Jimson, Nando Marino ni Jason Martinez, ni Lorena Martinez, Adoy Chiquito, Jane Zerna, Lindo Caloscosin, to Diday Roswell and Kate Nino Joseph Romano, or Kate Nino Romano from Joseph Chiquito. Ayoy. And hi to Janet Tagat, Marvin Rosales, and Boy Rosales, or Princess Jane Yosef, Kister Divine. That is my Sitio Danau Gumintok. Okay. It is now 10:49. So again, ha, sa mga taga-ayungon dira, aduna tayo ang Ayungon Queen tonight at 8 p.m. And after anak, aduna live band powered by RJ Mobile. So sa mga kuan dira, agan, go nang go, di ba? Pero amping takanunay sa mga malaan. Wala na kayong oras. Thank you so much. Ug makay Sabado, June 27. So, Lunes na sa Damagdungog. That will be June 29. Lang salamat sa inyong pag-uman ako since 9:30. I have my bye-bye song by Lionel Richie. Stuck on You. This has been DJ Yang mo nag-ingong bye-bye. And my huwag tayo.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3Bio.
3: Mayong adlaw mga ka D3Bio ko si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
3: Ang D3Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuntian.
4: Grabe sa muinom kag D3Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complex. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan mo produce ni sa unsa man.
3: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
4: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3Bio.
3: Daghan?
4: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir GP.
3: Correct.
4: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
3: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
4: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
3: Correct.
4: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
3: Oh.
4: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya sa plain D3 nana?
3: Wala.
4: Wala. Kung ako pa sa inyo hinahinay na taog inom D3Bio.
3: Sunod, ang D3Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins anang vitamin A, D, E, og K kanang adik ba?
4: Ang rason nga no tungod kay naay BCO ang D3Bio. Naay kauban nga good fats ang D3Bio. So, D3Bio, check.
3: O, upat na ka-check, Doc. Upat na ka-advantages sa D3Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
4: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
3: Gusto.
0: D3Bio!
5: Ako si Inara.
6: Tadyod kayo ang akong blood sugar.
5: Ako ang gisulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day.
6: Nahinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: D3Bio!
4: Ang D3Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po na ito ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3Bio, ug wala na sa ordinary nga plain D3.
0: D3Bio!
4: Kini, magadugang sa mucus production, pag yun, Sir GP.
3: Ay, wow!
4: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani, gikan sa baba, naanay mucus lining.
3: Correct.
4: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
3: Anang klaseng kagaw, Doc? Itrap anang mucus lining.
0: D3Bio.
4: Ipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
3: Dugang pa, Doc. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
4: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
3: Sunog.
4: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
3: Ikis na po. Ikis na po.
4: Ang D3Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
3: Wala.
4: Bintaha dyan ang naka D3Bio compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
3: Correct.
4: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana, nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
3: Ay, wala.
4: Pero ang D3Bio, naapa siya'y monocaprin.
3: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Naapay caprylic pa o capric acids.
0: D3Bio.
4: So, sa among mga eksonda, maayo jud ang D3Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
3: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
0: D3Bio.
3: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na po nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
3: ayaw abusohon.
0: D3Bio.
7: Ako si Minita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
8: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio! D3 Bio! Health News!
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5. K5.

0: listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Fat deliver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomortika sharansya na nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat deliver. Bakal na sa mga

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ako si Lorna Corantes.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dahi, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kining GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangawin akong ginagamit yung isang sa una pahan ko karoon. Iganaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyadong may akong inumon. Ganaaman ko'y ganang liuma. Nangawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-aray mo na ang pamino kay mugaan man ang akong paglakaw.
0: GTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: Mga Iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang atun na suplemento!
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds, may sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
3: DTX Coffee Mix,
4: mabakal sa mga butika.
5: Nangita ba mo og antioxidant nga vitamina sa mata?
6: Andi ana ang Vitamin C.
5: Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
6: Mag-Mighty C na,
5: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Katarak o glaucoma.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C,
5: makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
8: Many more.
7: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
8: E&C Mart.
7: Your all-in-one store. Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
7: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing, Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
9: o Villa Amada, across Qualphone,
7: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
8: Junel Clothing.
7: Junel Clothing.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka na.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
11: Extend.
10: Extend. Superman for Men.
11: Gawa sa maca.
10: Isang herb
11: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
11: Like flavowaska.
10: Epektibong sexual potency herb.
11: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
12: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
10: Extend. Superman for Men.
12: Isang kapsula ka na.
13: Nagabaho ba lang ilok mo?
12: Yucky!
13: Tama na nga palupok! Mang Klinika Diofra.

0: K5 Larissa Berha kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News.
1: At sa ulo, naman nagbabagang balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula sa Negros at Iloilo ay pinagbabawas sa Capiza dahil sa pangamba sa African swine fever. Mahigpit na hakbang laban sa ASF ay ipinapatupada sa Aklan. Tone-toneladang tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Mayor ng Dumaguete City pa iigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Mag-ama pinagbabaril sa Burawin na latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Isa na maaksidente sa motorsiklo naganap sa Negros Occidental, rider patay, dalawa sugatan. Ilang magulang sa Antique pabora sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Misses sa bayan ng Aborlana, tinaga ng mister dahil sa selos. At lalaking ginawang kabuhay ng pagbibenta ng illegal drugs, balikreha sa matapos mahulihan ng 680,000 pesos na siya. Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zaga sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pagpasok ng baboy, karne, mga pork products at maging mga traders mula Negros at Iloilo, ipinagbabawas sa Capiza dahil sa pangamba sa African swine fever. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
2: Mahigpit nang ipinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, mga karne at iba pang produktong baboy sa lalawigan ng Capiz dahil sa peligro ng African swine fever o ASF. Sa nilagdaan na Executive Order No. 21 Series of 2026 ni Governor Ferdinand Castro, naglalayo nito na mapigilan ang pagpasok ng African Swine Fever o ASF sa lalawigan. Batay sa kautosan, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok ng buhay na baboy, karne ng baboy, mga produktong baboy pati na rin mga sasakyan at mga hog traders mula sa mga lugar na kumpirmado o pinaghihinalaang may ASF, partikular mula sa Negros Island at probinsya ng Iloilo. Nakasaad sa kautosan na maaring kumpiskahin, itapon o ibalik sa mga pinagbulan ang naturang mga produkto alinsunod sa pasya ng Provincial ASF Task Force. Magpapatupad rin ang mahigpit na border control sa mga pangunahing entry point ng Capiz, gaya ng Tapas, Dumaraw, Pilar at Maayon. Napag-alaman ng naturang mga hakbang ay hinggil sa patuloy na pag-iingat at proteksyon sa lokal na industriya ng baboy at siguridad sa pagkain ng mga kapisnon.
3: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita. Serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Gayun din mahigpit na hakbang laban sa ASF ay pinapatupad sa Aklan. Detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Viray.
4: Mas panginigpitan ng Aklan Provincial Government ang mga hakbang laban sa African Swine Fever o ang ASF matapos na maglabas ng Executive Order No. 044 Series of 2026 si Governor Jose Enrique Miraflores sa nasabing kautusan, mahigpit na kinokontrol ang pagpasok ng mga buhay na baboy, karne ng baboy at iba pang produkto mula sa mga lugar na may kumpirmado, probable o hinihinalang kaso ng ASF. Pinalakas rin ang veterinary quarantine, border control, surveillance, testing, movement regulation at biosecurity measures sa mga entry point ng Aklan. Kahit na sa maayos na ASF zoning classification ng Aklan, nananatili pa rin ang banta ng ASF dahil sa mga aktibong kaso sa kalapit na probinsya gaya ng Capiz at Negros Island Region. Layunin ng batas na protektahan ang industriya ng baboy at tiyakin ang seguridad ng supply ng pagkain sa lalawigan. Samantala, naglatag naman ang mabibigat na parusa ang provincial government sa mga mahuhuling lumalabag sa nasabing kautusan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Samantala, Doneto Nelagang tilapia apektado ng fish kill sa Ramon Isabela. Balita hatid sa atin ng K5 Dan Chavez.
5: Labis ang panlulumo ng mga operators ng mga fish cages na apektado ng nangyaring malawakang fish kill sa bahagi ng Magat Dam na sakop ng bayan ng Ramon Isabela nitong Huwebes, Hunyo 25, 2026. Sa pagtataya ng ilang aquafarm workers, aabot sa 25 hanggang 30 na mga fish cage operators ang apektado, kung saan pinakamalaki rito ang operator na may 12 hanggang 15 toneladang alagang tilapia ang tuluyang hindi na napakinabangan. Kinuha ng mga aquafarm workers, posible umanong dulot ito ng kakulangan ng oxygen sa tubig o kaya dahil sa polluted na tubig dahil sa inanod na putik sa ilog na inudyukan pa ng kawalan ng ulan, matinding init ng panahon at patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam, bagay na anilay sinang-ayunan ng ilang eksperto na kanilang nakausap. Dagdag pa ng ilang mga aquafarm workers, Miyerkules pa lang ay may naitatala na silang ilang insidente ng fish kill, subalit dahil sa pagnanais nila na makabawi sa puhunan kaya nagbabakasakaling maabot pa ng mga alagang tilapia ang tamang kondisyon bago anihin. Pero di pa man nila naaani ay naglutangan na ang kanilang mga handa na dapat anihing mga tilapia, bagay na ngayon lamang daw naranasan ng ilan sa kanila kaya hindi alam kung paano nila maisasalba ang nalalabi pa nilang mga fingerlings. Samantala, patuloy na nananawagan ang fish cage operator sa mga opisyal ng pamahalaan at iba pang kaukulang ahensya para sa agarang tulong at suporta dahil sa malaking pinsalang idinulot ng fish kill sa kanilang kabuhayan. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News Event.
0: ITC Network News. ITC Network News.
1: At Mayor ng Dumaguete City pa iigtingin ang kaligtasan sa lahat ng mga paaralan. Tabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Rufa De Vero.
6: Hinimo ni Dumaguete City Mayor Chiquiting Sagarbaria ang lahat ng publikong paaralan na tumutok sa kaligtasan ng mga estudyante upang maiwasan ang katulad ng insidente na naganap sa Globan City. Sa isang panayama, ipinahayag ni Mayor Sagarbaria na isinasaalang-alang ng lungsod ang pagpapadala ng matauhan sa bawat paaralan upang makatulong sa pagmanatili ng kaayusan at kapayapaan sa lugar. Dagdag ni Sagarbaria na hanggat maaari ay gagawin nila ang lahat upang hindi makisali ang mga bata sa anumang hindi naaangkop na pag-uugali. Nanawagan din ang alkalde sa mga guro at magulang na magtulungan upang gabayan ang mga bata sa tamang direksyon at bigyan sila ng mga babala upang maiwasan ang hindi kanais-nais ng mga kaganapan. Sa mga susunod na araw, nakatakdang pangunahan ng mayor ay isang papupulong kasama ang local school board, mga tagapagpatupad ng batas at iba pang stakeholder upang pag-aralan ang mga hakbang na gagawin ng lungsod upang higpitan ang seguridad sa mga paaralan. Para sa MyDC Network News, ito si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: MyDC Network News. MyDC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Mag-ama pinagbabaril sa Burawen latest suspect, tinutugis pa ng mga otoridad. Detalye ng balita hatin sa atin ni K5, Carol Medino.
7: Sugatan ang mag-ama matapos pagbabarilin sa Poblasyon District Burawen Leyte, banda alas 11 ng umaga kahapon. Ang biktima ay kinilalang si alias Balwig, 39 na taong gulang, at ang anak nito na 3 taong gulang, residente ng Poblasyon 2 sa nasabing bayan. Sa impormasyong nakuha ng K5 News FM, sinundo umano ng tatay ang kanyang anak mula sa paaralan. Nagbigla itong pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang sospek. Makikita sa video ang mag-amang sakay ng isang e-trike nang bigla itong salubungin ng isa sa mga sospek at hinabol pa ang biktima habang pinapaulanan ng bala. Nagtamo ng sugat sa hita ang biktima habang nadamay naman ang kanyang anak na tinamaan sa kanyang paa. Agad naman itong dinala sa pinakamalapit na ospital upang gamutin. Sa ngayon ay patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng Burawen BMP kaugnay sa insidente.
8: Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
0: Mighty Sea Network News.
9: Mighty Sea Network News.
1: Samantala, isa na namang aksidente sa motorsiklo na ganap sa Negros Occidental. Rider patay, dalawa sugatan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K-Fart, Sunshine Lacson.
9: Binawian ng buhay ang isang 18-anyos na rider sa Negros Occidental matapos maganap ang isa na namang vehicular accident kung saan imbulbado ang dalawang motorsiklo. Naganap ang aksidente sa lungsod ng Cadiz sa nabanggit na probinsya. Pinangalanan ng namatay na rider bilang si alias Silver. Sugatan naman ang angkas ni Silver na si alias L. John, 14-anyos. Sugatan din ang rider ng isa pang motorsiklo na si alias Rod John, 15-anyos. Nawalan umano ng control sa kanyang minamanehong motorsiklo ang rider na si Silver at biglang lumipat sa kabilang lane kung kaya't nagkaroon ng head-on collision. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon sa kalsada ang mga riders at namatay si Silver dahil sa malaking sugat sa ulo. Huwebes, Hunyo 25 ng madaling araw, isang aksidente rin ang naganap sa Bacolod City sa Negros Occidental pa rin kung saan nabangga ng motorsiklo ang dalawang senior citizen na tumatawid sa pedestrian lane. Kalalabas lamang ng ospital ng mag-asawa at dahil sa aksidente, binawian ng buhay ang isa sa kanila. Base sa aligasyon, nasa impluensya ng alak ang rider ng motorsiklo na nakabangga sa mag-asawang senior citizens na nakaligtas na sana sa sakit ngunit hindi sa aksidente. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Gawin din ilang magulang sa antike pabora sa panukalang ibaba ang age criminal liability. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Aili Magbanwa.
10: Pabor ang ilang mga magulang sa bayan ng San Jose de Buenavista sa antike sa pagpapababa ng age criminal liability sa Pilipinas matapos ang nangyaring shooting incident sa dalawang minor de edad na estudyante sa isang paaralan sa Tacloban City. Sa panayam kina Nanay Ruby at May, dapat lamang nakasuhan ang mga kabataan na may edad 10 taon dahil ayon sa kanila, umaasa ang mga ito na sila ang pinapaboran ng batas at hindi dapat tinotolerate ang krimen na kanilang ginawa. Dagdag pa nila na sasanay na ang mga kabataan sa henerasyon ngayon dahil merong DSWD na matatakbuhan sakaling may pisikal na pagdidisiplina galing sa magulang. Ayon naman kay John na isang ama, pabor itong dapat makasuhan ang batang may edad na 10 taon paakyat dahil ilan sa mga kabataan ngayon ang abanse na ang pag-iisip at dapat din na ang magulang ang mag-supervise ng kanilang mga anak. Nanindigan din si Nanay Nerma at Grace na kailangang managot ang mga minor de edad na gumagawa ng krimen lalo na ang pagpatay upang mabigyan ng leksyon. At para sa MyTC Network News, K5 Aiden Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampyon na estasyon sa Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: At misi sa bayan na Borlana, tinaga ng mister dahil sa selos. Balita hatid sa ate, deka K5 Ray Almudal.
11: Sugatan ang isang 52-anyos na babae matapos ito pagtatagain ng kanyang sariling mister dahil sa selos sa barangay Kulandarum, Aburlan, Palawan, alas 8 ng gabi, Hunyo 24. Batay sa talaan ng ospital, lasing ang suspect ng magarapang insidente. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, tinaga umano nito ang kanyang misis. Nagtamo naman ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima maging sa kaliwang pisngi at kanang kamay na agad isinugod sa pagabutan upang lapatan ang pangunahing lunas. Samantala, patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naturang pangyayari. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Samantala, lalaking ginawang kabuhayan ang pagbibenta ng illegal drugs, balikrehas matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ng K5K Buscaino.
12: Balikrehas ang lalaking ginawang livelihood ang pagbibenta ng illegal drugs. Ito ay matapos mahulihan ng 680,000 pesos na shabu sa Baybas Operation. Kinasa ng Iligan City Police Office, katuwang ang ICPS 5 ICMFC, Intelligence Operatives ng ICPS 5 at PDEATEN ang operasyon laban sa high value target sa Barangay Saray, Iligan City. Kinilala ang 45-anyos na suspect na si alias Ro, binata at residente ng nasabing barangay. Tatlong beses nang nahuli si Ro dahil sa pagkakasako sa illegal drugs. Nagawa umano ng suspect na gawing primary livelihood ang pagbebenta ng shabu sa Iligan City, Lugait, Misamis Oriental dahil sa kawalan ng trabaho. Nakuha sa kanyang posisyon ang siyam na pakete ng shabu na may bigat na 100 grams. Samantala, pinuri ni Proton Regional Director, Brigadier General Christopher Abrahano ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon.
13: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, tumamang magnitude 7.2 na lindol bandang hapon ng Huwebes sa umigit kumulang 160 kilometers sa Caracas. Makalipas lamang ang wala pang isang minuto, sinundan nito ng isa pang malakas na magnitude 7.5 na lindol na siyang nagpatumba sa ilang mga gusali at infrastruktura sa lugar. Ay kay Interim President Delcy Rodriguez, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa mga pribadong kumpanya upang makakuha ng malaking kagamitan at mapabilis ang paghahanap gayon din pagsagip sa mga biktima. Pabala naman ng US Geological Survey. K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Eric Tenerife sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. Eye Care Drops. Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops. Eye Care Drops. Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops. Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
14: Eye Care Gold.
15: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
14: Eye Care Gold.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Baka capsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Si Leslie Katay. Mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman for Men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Clinicus 4 Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicus 4 Biotics. Ginapatay ang fungi nga mauhinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicus 4 Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicus 4 Biotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicus 4 Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Ini ay isa ka neurobiotic serum nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.

0: na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5.
1: Hataw sa
0: K5.
2: Pag marugi magsapna, daipan pwede.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Eye Care Drops.
2: Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang
1: Eye Care Drops. Eye Care Drops.
2: Tulong para laging hydrated ang iyong mata.
1: Eye Care Drops.
2: Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin.
1: Eye Care Drops.
3: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
4: Eye Care Gold.
5: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops. Hindi lang siya pampalinaw, kundi protection din araw-araw. Ngayon, mas ganado akong kumilos dahil kampante akong inaalagaan ang paningin ko.
4: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
6: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, normal na jud ro na akong regla.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario. Nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix.
1: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sa amarkuso, chia seeds, may sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katulog-katulog sa panit?
4: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
5: Mag-Mighty C na!
4: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Extend Food Superman for men.
1: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for men.
0: Extend Food Superman for men. Clinicus for Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicus for Biotics. Ginapatay ang food giant. Nga mao'y hinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae, confident ka sa Clinicus 4Biotics. Mapanit sa inyong mga suki butika. Clinicus 4Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicus 4Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicus 4Biotics. Mapanit sa inyong mga suki butika.